na me kwatena ha for be 15 minutes because na sa base ho na na ye kazopi base pa e chiri ho no ono we hwani bia hu no ka be inside obe hu no outside anyway me kwatena be 15 minutes anyway yo bia be ko bi anyway na me dwen ho sa ba